ngimkhonza yofana nosisi mabrika bevala uvula indlela zonke iintlaba zakho umdala uzaziveza noba ukwephi na ingxingo uzakuweza hlonipho omncinci omdala omeza sipe cop syrup uzophila hip hop nakuwe le mini yeza.

e kulabantwana la beyene mara khona lo nje ubhekile ukhuluma naye fast.

Hayi babalwa, hayi, hayi. Qale izolo umamele inkqubo yakho, hayi iyatshisa, iyababa, ibaba njengobelepele. Nika 100 of 200 babalwa nje. Thatha 200 ngapha ufake ngapha, thatha 200 ngapha ufake ngapha, hayi iyababa inkqubo yakho. Yho, mandiyimamele nanamhlanje, qonda izolo mandingakhomenti kwaukhomenta tu, mandiyimamele.

0: hayi lesizimba ke lomboko. Ay ay ay ay ay ay mankwathi wafunyanwapi ithrue FM uzoyibhala bathi wanapi nawe man. Ay ay ay ay ay ay ay shu. Ay ay lo mculo man udlalayo sisi man. Uthi mangene umuntu angene emotweni akruze. Avela kruze yoma kundawo yodwa phezulu entabeni. Ame amamela umoya impepho yomoya man. Yu. Ay awudlala umntu uyayenza into yakho sisi. Ay baba rachi, ay baba rachi.
1: Four feel good songs back to back on True Experience.
2: It's a Friday vibe on True Experience.

ndithetha nawe ngesisi ndima ndithathe lithuba ndiqale ndibonisaumesincwese ndifuna ukuthi ikuwe le nto oyenzayo awuyiqali noku wayiqala usemncini.

isandla ufuna ukuthi ke sis yonke into yenzayo ungabaphakamela abantu ayisingayo uyazi uba ukuphila ngomnye umntu ungamkhohlwa ke uthixo uyazi kuba ngaba imimoya ikhona asilinanyamalakazi silwane imimoya cede ke sis ungasifunda sobeke phambili nale iphile wayiphiwa njengokubana wawuyalelwe